wa uske takabe sure adwero ke lo ene nyisaba wa uske takabe sure ahuja la da munene konaga yala modu ano konyo kazi dola ahuja la da munene nyisaga yala modu ano konyo kazi dola Onyango pesa imalo sogo soja duano konyo kazi dola Onyango pesa jamano Onyango telo imalo sogo soja duano konyo kazi dola Abungo jasene mimuzona usire msura pai konyo jatu Ninyo nyajo bote malo sogo Nyamina guambudwa ni konyo jatu